0: Kete ahua tō muri a mangu. Kei te rapu taunga ia mo te hokohoko a te pōnei.
1: Ka tūre i te anua hini. Nā kui whakarere atu kei te moitongu. Nā te mea kei te mahi a te pōnei.
0: E mamai tunu ana ia mo he mana?
1: Ai, tēnō pokoriri kāroake.
2: Etahi, he aha nā tauna ka hokona mo te kohana reo.
0: Whakahuatia mai ka hokona. Ahakua nui, ahakua iti. Haria mai.
1: Hei, ko ngā taonga papaitungi ke pae hoki te haro te hokohoko. Kua kohatia mai he pau ka whakaata?
2: Oi, nei. Ai, wahine mahi a koe raiha.
1: Kau e whakapatsipatsi.
2: Ka tāi ai te hāre ki te whakanā?
1: Ai. Hei tino nā mahi kai kuni ke tāra no mea mangi.
2: Kia ora.

ka tahi ka ū mai ki pā ringaringa. Ko whātonga tētahi o ngā ranga tiro orunga i a kura haupo. Nō muri mai, ka tere mai ki nuku taurua ki te tai rāwhiti. Atu i reira, ka haere a whātonga mārunga i tana waka ki te mātau a Māori. Arā ki te upoko i te ika, ki te awa o manawa tūhoki. Ko ngai tara, ko rangi tāne, ko mū upoko, ko Ngāti apa, ko Ngāti tūmata kōkiri, ko Ngāti mamoe, ko Ngāti ira. Ko e nei ngā uri o ngā tīpuna o kura haupo, ki wētahi, ko tamai āreki te rangatira o tokomari. Ki wētahi atu, ko rākei ora kē te rangatira. E ki āna, no tēnei motu anō o horo uta. E ai ki wētahi, no toi kē tēnei waka. I whitianga te kāinga i noho ai a toima. No tāwahi, no hawai ki a kahukura, ā, ka whiti mai ki tēnei motu. No te tainga mai ki whitianga, ki te kāinga o toi me tana iwi, ka manā ki tia kahukura rau ko rongo i amu. Ka whāngaia rāua ki te tī, ki te māmaku, me te auru he i roto i te ipu. Ka whakamātau rāua ki awa kai. Ka mōhio e harai te kao. Ka tahi ka whatu e rongo i amo te kao i haria mai e rāua i Hawaiki. Ka whakamātau a toi i taua kai. A katahi kāreka ki aia. Ka whakaritea ke hoki a kahukura mā, marunga i a horo uta ki Hawaiki tiki atu ai i te kūmara. Ka eke mai a pāua i reira hei rangatira whakatere mai. Ko kiwa te tōhunga. Ka tai atu rātau ki reira, ka whakaki ki haere te waka i te kūmara. Ka rere mai a horo uta, a ū noa mai ki ahuhahu. Ka tahi ka mānū mai i ahuhahu, ā ka puta mai te āwha. Ka tahuri a horo uta e tata ana ki ohiwa, ka pakaru, ka pai ki uta. Ka whakatika aina e rātau i tō rātau waka, ka haere tonu a horo uta, ka tohaina haere tia te kūmara, tainua ki Waiapu. Ko ngā iwi o horo uta, ko ngā tiparau, ko te whānua apanui, ko te aitanga a hauaiti, ko te aitanga a māhaki, korongo whakaata, ko ngā i tā manuhiri. Ae, ai ki ngā kōrero, he waka tapu a takitimu, i umai a takitimu ki awa nui ki te hau auru ki te tai tokerau. Ko tama te āre ki nui te rangatira, ko rua whanau te tohunga orunga. Ka wehe mai i reira ki tauranga, mai i reira ki ona tauranga maha o te tai rāpiti. Ka whai haere tonu a taki tinu i te taha tika ka ū atu ki nuku taurua i te māhia. Ki wētahi, he waka ko tahi a horo uta rao ko taki tinu. E rua ngā ingoa o taua waka. Engari, ka ore wētahi e whakai ana ki taua whakapai. Nō tāki tinu a ngā ti kahungu. I takea mai hoki a ngai tahu i te tai rāwhiti. Nā he mokopuna rangi nui nā tama te āliki nui. Nā ko tēnei tīpuna rangi nui, te tīpuna o Ngāti rangi nui ki taurana moana. Nā ko te kōrero tēnei mo te uruau. I tau mai a uruau ki muri whenua. Engari, ka ore i noho i reira. I whai i te tai hauāru, ka ū ki whakatū i te tai o aorere. Ka lere ki kai kaura, ā tai noa atu ki muri hiku. Ko rā kai hautū te rangatiro o tēnei waka. Ā ko ngā tīpuna o Waitaha, o Rapu Wai, me te kāhui tipu o te Waipaunamu orungo i taua waka. Ko te waka mā hūhū ki te rangi, i umai tēnei waka ki Pautō i Kaipara, ki Kawerua hoki i te tai tokerau. Ko mā hūhū ki te rangi, te waka o Ngāti Whātua, ko te rangatira orunga i taua waka, ko whakatau pōtiki. Nā, ko nuku tere e tētahi o ngā waka, o ngā tīpuna o te whakatohea o te rohe o Pōtiki. Ā, ko mātātua hoki tētahi atu. I umai a nuku tere ki te kōtukutuku me te rangi i te rohe o Ngaitai. Ki tā tētahi kaituhi o Ngāti Porau, i hara mai a Porau rangi marunga i a nuku tere. He wā o poto kai te toi mōku i roto i tēnei hōtaka i tēnei rā, engari. Me tīmata au ki te kōrero mo te hoinga mai o te arawa rāo ko Tainui waka i Hawaiki. Te hoinga mai o Tainui o te arawa waka i Hawaiki i te one o whenua kura. Ka rite ngā tikanga, ka hoki atua tamate kapua me tia

me oro, me maka, me hei, ki te poroporoa, ki atu ki tō rātou pāpā, ki atu au matua rā ko tana tama, ko hau mai tawhiti. Ka peka kea tama te kapua ki te tū ngau ngaro atu i te wahine a rua eo, i a whakaotirani. Ka puta mai a whakaotirani ki waho i te whare, a i muri mai ka puta mai anō a rua eo. Ka pai mai i muri i tana wahine. Ka tere tonu te hārea tama te kapua ki te waka. Ka tai tika ko wana hoa ki te kau i te aroha pono ki atua matua rao ko hau mai tapiti. Ka mihi atu, ka mihi mai te ko ekera. Ka rere mai te ui atua matua. Kai hea te ao kapua tai ngoi ngoi nei. Mohi o tonu atua oro mo tama te kapua tērā whakatauki. Mo te āhua o te ao o te rangi e rere kē nei. He whero, he mangu, he tai ngoingo. Ko te rete o ngā mahara i roto i a tama te kapua.

Ananga ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea hukea nei. Nau mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumanawa, ko miri miri a hei.